Vashiya unga yekunyozi yana. Pele pana jilipano vyora chini 33 minutos. Kuma ngwetu kuno kunyara lijuno akwika wakulungamo vashalijishi katolika. Kwa kutina kuma ngwetu kuno yai tuaboshele wene wakulungwa ole lijuno. Kwa kutaishe kuma ngwetu kuno yorube ya jendeleshe nene.

amila jimbe boji kuti ndichikutitima ndingati yokapashindanda kuti ana mwejo mbepo jojitandite lelu ngava yele jimusheje jimusheje.

tezano nkuliungazi ya mazengo gashi njeno. Ligongo mungutulamo mwanabo lizi wambone wakubangani ya mazengo kushenjila wandu. Wane basi nagajaro yule mbuga uje kutaba mozeo. Anamu ijigele si kuti hey, njembe siyara ladi ushimpo shele.

0: kwakhala tayari kuti tijipika.
1: Iya ya Lima, ndakhayikako ningofunafuna ntchalu yanga.
0: Ana, ndande chiyani yura niwalira mchimweci?
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mmwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iye amalira mmwemo nthawi zonse. Osa tifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okhwada siya kulira. Tapenya kankhope ya kakokhadwa.
1: Wasiya kulira.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, tampho wana. Afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi xaliya bwenji, ndavitulukira vimenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malira, ndi madandaula kupunda. Nisiye nikukumbatire.
2: Wapenya umoikhalira, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwajikufuna mwana wako, suwakhale ukondwa ndi wachikhulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala.

0: wililiwa kwa nilsene tutene mudiwile na mwimara ila. Mirakan huruwa vanlaka na mkumanilo ihaparin hukuna ulelo. Nupushana kawira mkumanilo ihaparin hukuna ulelo, onihuliliwa nino provinsi oniasa. Ni uhenaka ya provinsi ya sa Okab Delgado, Wampula mpaka Uzambezia. Ni vanlaka nani hukuna ulelo, ni nkelo kumihena mirusi ni hima wira. Atu opaha makira madaro ni mluko milina tu atanamosa. Anikala e provinsi ya Okab Delgado, ankela upanya makavihero ni malusu ovahiwa ni paineli. Ni e programa ila, ni kumelava elapo ya Mosambiki va Mozambiki LNG. Miteko sinikavihera uweha ihasara elapo ahu, sensapi e provinsi ya Wampula. Nikala uhima wera, kenkela wale velela, atu owa panya mtumika kombustivele va misewe sohia na hiena sa e provinsi ya Wampula, mana ya ono pia kumela wairisa, watu alikana mpanta uli wa elepahu. Prokuradore mtokwene e provinsi ya Uzambezia, ona hima wera, miteko soso meliwa, Mikailo Sainosu kiso uiviwa, Bishpu Don Osorio, sineta wikala mahosho. Muniwiri na iya nikina, timiru sa ihali, nikila hukumi hira veli vandaka na ihali ni huku na ulelo, vanchene shava mkuma ilo ihapari, mana ya ulelo vao mitiponi, Ari Vamosa, Adolf Sadiki wihaka mitipo, wa mikrofoni miyo Januari Eduardo. Nera huwa tutene, karibu vandaka na mkuma nilo ihapari ni huku na ulelo. Atu opaha makira mararu ni miloko mili na atu atana mosa. Anikala e provinsi ya Okab Delgado, ankela upanya makavihero ni malushu anibahewa ni paineli, ni miluku iya sinikume lava e programa eneri wa Mozambiki LNG mpanta ole wa elapahu. Ntoko ni himawe, ntamono amteko Grasinda Masura.
1: Ihali cho wililia, atu okalaka 1526 Okab Delgado, anala ukalana iluso chopaineli hina chowi wanana ukuma governu ova provincia ni Mozambiki LNG chila miruku chila chowi tania iluso wachira ura uholo uri umarusela iluso mawani toko umachikolani ni masipitali umecha michira mamatani ni manana makina ku ovaranteko amuavano 1500 odistriti yontipo hii umbala mani unamuno. Uluma chaka ila idumingu ila, ukati wava hiya merinti chopachira, toko miota, miota ambulansia, ni bomba chulusu, chomichira mamatani, guvernadoro Okab Delgado valisheta wabu, enre, ui wananano, unotonyira manana, opavela ukavihira mawani.
2: O memorando ora sinato.
1: Ui wanana upankiva, unavara nteko, ui atoko nrita wokumi, ni malime lio wocholia, muba ya ikaruma chonteko amuavano, 1500 wokalihira, ni 1720 wohansini, chiecho okurumichia. Mpanta nkina kutiago nyazilo, na wawaha iprojeto, enre iyo mirukunyo, chinacha, ukalihachira cha ilusu, wachiraka anamawani. Va uriwira, anamawani akale worera. Anachikola asome chicho worera. Ni chile chikale isipitali, chikale worera. Ni umicha micharacha umamatani. Vereke mayova hiya ikaruma, yenre, anahala uvarala nteko umawani. Nikaruma chile chivahiyaya. Kinurua kupanka taxi mota, uwira mi, kaka vihere asimu chaka. Mi akoria imata yotene. Ikonta wana kirikila urikari. Va, warinaka ila ibombela va. Kina hala uinchirira imataka. Ni uruwaria icholia chinchi. Mwalumo amu avano. Avahie ikaruma cho hiena hiena. Chopa vila uvarila nteko. Nihina, waprojetu ilusu choro hila uholo. Mwakelele muretele. Wagrasinda Masura ukuma isidadiva pimpa. Bowa noite.
0: Sari hali sasomu wa mwasani temono wa mteko Grasinda Masura kumela ya provinsi ya Okab Delgado. Nto omwera, mwala no oniweha sa ihasara elapu ahu sensapi Wampula. Oni hima wera, konkila wale velela atu nera wa apanye ya mtumeka kombushti vele. Pramisewe sohia na hiena sa ya provinsi ya Wampula wapihaka otanyira irisa va okumi watu mpanta ole wa elapu ahu. Ntoko himawe tabuna ho amteko Abdul Afaim.
3: Ama hola mteko sama pompero sensabi wampula anihimia wira kandro wale vella yale ankumala mteko wumtumiha kagazulina mapuro wata mela kama bombani untumihiwa wemo niyakina ku marampani ni hatapa hii maichokoni wakala wii onobu piheria wakumela kihasara sobata wawe maholela ama bomberu sensabi wampula abili ushinai wole kiheria wira ekete loela eniri liyo mhaona neaka atuwa mutuma gazolina na vananya sereria umutu mihaka matronkani apalashtiku kinira matronka yao kanemeririwa umuhela gazolina yao wakala wa kutoka ti wolika nukumihera ihasara abili ushinai indra wii wumuhene yola mabomberu andro kumiheraka miha sikalo watu meraka na mwani wali maliha na mkulu wiru wii elimaleleke yopi harusi nkulomo lawe gazolina na wakalia ya otarua umukumala kana koso yola umutumihaka gazolina marampani na kalamatonkani uhinemerihiwa ni kuvernu.
4: Nós não estamos a dizer que vamos, mas as medidas serão uma medida coerciva. Como serão? Vamos ao local, encontramos as pessoas que estão a vender o combustível e daí teremos que retirar o combustível e viremos armazenar.
3: Aqui no Canin, minha uira, ninroa o tarusha, mas se queto lhe sinroa hurumela, sinroa kala, soma na nihova han tarusho, ninroa vinyakam paka mapuro yao, wantumi hiwa, a gasolina yala, nitona pia mapuro yao, ninroa mkupaka, gasolina yowo, nimruha kwa arumazi ya wahu, omupweha. Nitomutuwa mpapela gasolina yao yowo, onro pavelaka matonka ala lata omurweleke na mutula murwela gazolina awe nenro vahaka mitumererio waikete lusotari helaka umiholi masi kalinro umuhieria wii odmchikeleke to umutumiha gazolina awe opuro yole nenro mitumereria wira opavelo puro otu kihesha wakandia awe opa helaka na muteko awe ya kalaru mapuro anrosu wanyehiwa okumalaka mutekola wayaka pili na kalataru ivindre na ekwara nyamahasi isa obayro na mikopo ya varendia empa mwa gazolina uisuki warata ari gazolina asukiwe ndoku miheraka hasara wapata ndotisi isa hiano ni mana ni hahuwi eitikina tukumele hasara sisa ndosisa nakalahu ntiti wali lihera na mwani wira hapa tuwele to sisa uovi kana tofo uomutumiha tepidepi gazolina uorumele matronka palashtiku na vehane rumelaka ikaruma sinemereriwa omuhela gasolina ola.
4: Acabamos sensibilizando as pessoas para que não caiam nessas armadilhas de venda de combustível em galões que não são exatamente adequadas.
3: Miami hupi amabomberu sensabi wampula abili ushinai asuliha kamuteko onrovariwaka wapalubukuleliwa ihasara sopata wa gasolina provincia ela. Mabomberu kale sensabi wampula ukumiheria mutano vava ipalestra sikale mihaso wale lihraka anamawani sini pieria ekonto mosa nimelogo mitana mili nimelogo mitanu seyo sa shuti ha inamuna so wika sopa kani moro ni karuma simpata ni wa inamuna so wise kihaka wa masini we are true ahimirekemo wo piera ka miha ekonto mosa ni mia sheshe we yaka evinre
0: e provincia yo zambezia procuradore mtukwene ampanta ulewa elapahu onni hima gwera miteko sosomela Mikhailo Sowiviwa Bishbu Don Osorio Sitora sineta weikala mahosho onsuwela ohima ehali ela dintamana ho amteko abelio niuni.
5: Amoni ntamane moni anamiwa. Muholeli a otola tola nyahae provinsi wa Zambezia. Oro meliha indo onarawa reka ni makalelo apama maha wa otola tola mwaha wa wipiwa. Ole aribishbu adiosese ya vachuapo Don Osorio Sitora Afonso wereye mweri olanihinja huwa mtuli. Bishpu adiosese ya vachuapo ipingwe mwerulo vindre vate vawe mpaka henghava nloko na wehereria odhuwela ntowa nene ayaka yene wipiwa. Masenghava mahene orlatula toliwa. Freddy Jamal ori indo makuru amiteko hiyo na hiyana enoraye tetea kae tholakamu haola esakawe ya dhade okwasa dhorepen repaya we muholo ewore olalea numero na atu eparingwe noawela vale ya raya atu araru vano eri atu asesi.